This time next year, you will have a son. But it's one of those things for ngale te mafo. Ah, did I really say that? Ah, for ngale wale mafainga nga tau fiofi. But ya ole tal tal no for ngale ngi mea nga tupu. Ele ngi mea fo ia va pe ke fo fo fatu. But what we're saying ya to no ape nga sa wo fo I te mo fan. Afa ye se ta si o falo longo mai. Maybe maybe wa o levanga e ese me o levanga te talo lo lo to e tu le tu a. Well, hey, keep on telling your father in heaven tu ia iwa mai ia upu mai tono lo lo to. Ma ta ule tu ele fiso soane le nganga pa ia ia ti tato. The power of the word of God in us, it's a sword, e latua, e le ngata ina whaumatia I mea leanga. Ya fasalo to ina fo se ta si ofia ma wale salto e la ta ma sta to pese ya yang to e tal tal ngo a chili le ya wa ile sta to no ma nga ya sa mi mai fa ya

Oina le tangata awalo malo, tama ye na ye a fio to tono le tangata, echa ina le tangata molo finangaro, tama fa fitai, eile mafu angole o lango le tangata tama, e pule oi umio manto wasu. E te talo lili eile mafu angole fasu, fa umiwino lo manto soifua, o ne manao mie le isi aunga tupulanga, le upu o le fa malosi, ma le fa mafanfana, ma le fa lotu tele, ma yo mato matua. O le talo faftei tamai lau fa malolonga. Talo e fo isi utinaya Naomi Australia, isi utinaya fo ya mele e Samoa. Tama e fafitai le li ina yo mato matua. E o latu te talo fo iwa mato manuia, e te talo ye fa manuia, fa umiumina pealo latu soifua. A wale maftanga mai mato nei mafanau. Ya vi ia oita mai lo fa malo longa yo lato soifua. Fa umi umina o lato soifua. Ngata fwe leo na yo matu ta mama tina matua fa lungo longo mai. O le fa umi umina lo lato soifua. O le fa umi umina fo ile o le fa mafana fananga mai a te lato. E mana umi eleisi ya ngatu pulanga. Le fa malo si me eleisi ya ngatu pulanga. E na ia ola le tangata mai ya fo lenga ya tu. Ya vi ia oita mai le nefi afi lo fa malo longa. O no le sua fo Yesu. Ngata fwe leo o ona. So se... Fata faitau langa lili e wa wa oina ima. A oina ila ufana ilo fina ngara. Tita mama tu te talo ila ufa maa lolonga. E iniso ila atu ile o ato toa le maa lolonga le tino. E maa tu ufa fitaita maa o la upenga le maa toa lo maa tu te talo. Wa maa tu te talo lili e ile mana o la upu. Maa tu te talo ia fa ato toa mea ua leo toi ato toa ile tino nei tama. Langata foi leo o le maa fofauma le loto. Le langata foi leo le tape na ino le loto le tangata ina iyo lato langona le faalinga o la upu tama e ile mafu angolo lato vala awina. Ina iya o tawina ma tape na pena ina tangata wala talata le fio mayo Yesu ki visu. Tama fafe tailo faa maa lolonga. Talo foi mo le upu. Ye ile faa maa lolonga, ye ile faalinga o le upu. Ya wa o tonu ma vaya vaya tonu ina iya o le upu ile loto le tangata. E faa pena o na ite ina ile tangata ilo fina ngalo. Ia vi ia oe tamae lo lato soifua. Famanuia te lato ma o lato whanau ma whanau a lato whanau. Ele suafo Yesu Kivisu. We give you praise. Father, we thank you.

manaia lava I whanongorongo mai pēnei pe senga ia. Just give you time just to think and meditate. Ma whauwhau leanga leo lea tua. Ia ma vi ane lo whai ae lo loto. Ia te ia. Ele ngata fwoi nga ma whauwhau ia na fionga pe antaritala noinga. Ile ni ia fiafi po le upo lea tua na whai ae o sua. Ia ma whauwhau ia I upo ia ele ao atoa. Malipo, e aunga e fowelo tanga te malo si e ma malo loi.

Safi so soani, eliliu pesi fele fainga palo chau le lua fe lua cholua ni usila, ele ito chau machau, o changata au tu o le tusi, e faasino yena faavaena le Paul Kalame, e au fie Jordan Williams, ma David Farah, fa pe malisi fa la potonga na fa ngoina o le Hobson's Pledge na fa tolanga ina le Don Brash na fa lia heika o le tusi le dirty work o lo fa matala mai le awana na fa nga solo isi tau i vinga fa pol kiki fa ilonga lanu fa cha sema le fa awa upe o no so fa i tau i mua ma fa lia nga sui tau vau isi vaenga fa upfai na fa lia le tusi tala o le tala i tutono le tusi e fa cha tau i fa inga fa atia mokalasi o le tusi fo ili nei o le dirty work ma isi vaenga mua mua le fa asolonga o ia tusi ua fa ilo ai le fa ingo fio na liliu ma sui a manatu i awala le le le ai o lo fa amatala mai ei fo i le le lava vaenga ua umana fa atulanga ina e pui pui a ai le atunuu e peyo au au nanga o tala fou tula fono fai ngā pālota ma isi mea e tele pe ona ta waile le te onu sila wa atili fa atitele ina fo ile tu ngā ole fa afitauli ona ole tele ole fa au nganga fa sota inga fa au naponei fa atase male mo watu fa salalonga sa maasani mai ai po traditional media salafo ina e Williams se e meli i ana au langolango ina ua umana fa alau lole tu si heika sa ia fa ailoa atu ai, o se matua o sofa inga lava ua fa ielea tusi, ile Taxpayers Union, o ia fa apia mafara, na Sano Williams, o lea fai mai heika o ia se tusi tala, peitai, o lo ia lea mana ia ina vaenga au tu o fainga fa atu stala tala fia ngai, o le tuua tu lea tuua inga o nga o ngai tangata o lo fai tu ina, ma ave ii se avanua tala fia ngai, e tali atu ai I ia tuua inga, na ta o fo I Williams, o le ava ili ili le leia le Taxpayers Union, le tusia heika. Watu si atuma le whaanau nau le whaipule o le leipa Kamilabe Lech ile pale mia ina ito mo whaia whaapasia le to la fono e whaia whaasanga I whainga whaapolonga o asonei au le I whaia le whainga pano o tatele watu si atufo I ile komiti mo pisinisi lea e whaia le whaiunga le whaatula nganga o ngalwe ngal pale mene masa fono I lea soana nafi na whaalia ili poti watu tu whaatasi ni whaala putuputonga I lea sa ilia ni polo fiti e ona ia le pale mia tu I sinawe maulum to to Christopher Luxon ina ia vi nau malu se fa pasia li tu la fono ile pale mene au le ifa cha ape ile vai sonei mo le fai nga palota o le tau sanga lua fe lua lua na sauno ai tu isi nave maulu mto to Luxon o le mata opo e winga I fai nga fa apolonga fa aona po nei o le asa vali I manga ala peitai o le asa ngafua na sauno ai wa le lava le teime tala nua I nai peitai o yelo na tau maunga I tu ifa afo ia tu ai ngalwe ngal pale mene pe fai choi pale mai le national ile fai nga palota na fa sino la official pale mie ni fisili ale le tio ni usila ile cha icha yo le maota Luis Abstan ana sa no le fai pule o choi li poti ane ile maota le pili mai le komiti fa pale mene ise chai mi tonu o le lava ia so mosui e pasi ile pili inona vaenga mule mule O le faipule a le leipa safina wina malo sile atu la fono tau fahofi. Na ngā lulu e fata sema le faipule a le national, Craig Fleming, ina ia ofi atu se pili e se sui faipule, ewi ile tite e malo si, a le vaenga fa upfai a le act. Ua maliu ile fale mai se tau le ana manu ati ngā ina I se fusu anga po se vivesi ilo wa hata ile masina talwai. Na wala au leo leo mao o atu I Waterloo Road ile aso saa tolu se fulo au kuso, ona oni li poti ini vivesi na manu nu ai ni tangata. Ifali matau sanga o le tau le ana lokaina, ina uo o atu lava I ele ofisa o leo leo I Wellingtone. Sa mo li ele faa o lima malfa mo moe manu ai sa tangata, boto I sui ne ele mo li anga anga ili fasio tangata pa ivalea. Ona ole uo maliu le tangata na afi ele faa o nga lima, o le masina asawe tula iai ile faa masinonga. O lo tau sisi pele cha icha yole New Zealand First fa wasamana ya Winston Peters na tusi lava ila la to vai nga fa upfai la la to policy mole soifu maloloina ona etai fulinga tutu salava mavai nga fa to sina isi vai nga fa upfai ilonga o penga cha fa ilangi o le ngol fa la pot potong le make New Zealand healthy ai o le ngol fo ile na le policy le New Zealand First na sau no va wasamana ya wale vona nga lu fa cha sile New Zealand First mole fa la pot potong Mae na ole pau fo ile ole vaenga I whaalongo ia I la tau. Sa iyo e lava ile tele o la tau polisi peitai. E te lele taimina o la tau su su eina I fo isi atu nuu. Ma o loo I tutono o la tau fua fuanga wha vae. Talo mai le tolu se fulu tolu tau sanga o tua nai. O la tau lava na tau si eina le polisi. Beona sauno.

0: Vì nào sự yêu phải ở trong sáng ngày anh mới sẽ phổi yêu lòng ngà chó nghi mà cha chú mày phụ bộ bộ vào mày phân cha chú mày phân tìm lòng ngà chó nghi anh nào ngoài để lên cha chân để bây lên cha lên đồ ăn là phi phụ y lê lá chú sáng ngày lòng ngà chó nghi phải ngồi trong sáng chú số y lê phải chỉ lưu mày phổi ya mà anh ngà mà chú vào phổi mà lấy phản nào ya trong một phần ngày lấy phổi chú sáng ya lá chú vào ông ngà ya em mà lô phổi này mà chú là chú ngà nuôi ngà ya no bin e malo lo nei fa na malo lo chu ma chu ya wa fu ila chu chu chu ma sa dyon morning fa na la o ga ta pe nei no la chu chu mo cha ka ya mar tiki mai mar chu mo ni ya wa ya chu chu fa ma sa ni chu no o a o ga nei fa na wa
1: moni le mari yo nei aso fa long long mai la vai cha la fo no mai sa velina fa pe fo cha la fo cha se sa yo ro ma na chu fo i le na chu mo mai cha la fo sa velina ile la pa cha inga mai le Officer Tine a vying old Tine Mumfa, love if I for set in a lato to take a base of valley as a footy. In a wing of my levars full luaman, il tassi la holy or so. If I turn in a lato to take a oilato, my age tone or a uni. A New Zealand Professional Firefighters Union. Yet a ton answer, a le mu, a miss a lovely to lale. Etasi in eight day with you say see video or tell it tala lava ya laina letastas tassi. I if I seen a fat to why on a taliato on a vangale.
0: Tao tell vangale and a wolf with fast on the timber tile, only two langa loo. Lugala loo with town put little matangal wagon tine booma, ilato lo pulia, table of fafua, my father of fafu say on a chupu. Two langa la to talk, ya, to say a pay war. Well, my little lot of Sakama, the Yaso tattoo to turn up a limita, put out my alpine, the uptang or turn to Sanga and invite to name Palota, a lip via to name. Your little tattoo, my foolish finger, Palota, or Lotta Noa to Long or Tongio Nay at Tangatane, or awful for you know, like to take me with so swanny.
1: Money,
0: elegant. Why, if I love it, and I'll be better what you foil look all at a tailor, you fall of a love for later to a valley too low. Etelana mo mo toile tsanga nga tine mu ai lo singa nga fa a tine mu nga nga ni ai wa ala to tu fiso swani tele ya fa to a toile leo ba isi wa una ya cha u cha lu si ya ya wa ni bta u pu wa u nga la lo fo i ma lo tele na tu ya on sai cha to ya u o lap tse nga fo ile wa ni isi la fo ile e fa se wi nga sa ku ka fo ile cha lu ai tu lo fo ile ya wa de tu lo mu fa le tu lo ya isi sa la ve tu pu mai ya ala solo te ena i fui bu te binda ya wale la sera via il te binda ya na tala pen line te te fuli or te te te te pen tala no mai ana
1: moni le oni sina fa mana tu ile so mari pe ona on matoa ongale na vili le te te te si mari le vestal wai el vestal lua vestal wai ile tu la ton wale ole so te te ele vai ngotine mu mari
0: e ala si
1: fiu e vili ai vili atu ai tali mai le tangata mai okilani for mai e alu seisi for mai se longa lava e wava aia le asu ma va aia ni alo ya fi fatso ama fai on fatso pe tope atu se fiso soani le anana fisili atu ele pule aonga e te mana au lao te alu tutonu e va ai po ini asu tutonu ona la o te ropa wa ewe se tamai titi le fai atreo fo ilea mari wa e aile sailini ia na toi titi a ato li tu la o fa ata li se isi ata li ato e ato e pe lo va inga fa a pia le le fa manatu nei aso cha tu anala saonga le mu nei te iwa I se me tu pu ia e fa tu ai atu le nganu inga fiso soan
0: ta o te le fa utu anga le wa fa fa vua merta tu tu ana le wa la fa tu li si va anga le ili li te merta se ta si o loa o va ia fo'i lele o va ia fo'i palaka tulou a le extension cord fo'i ia lē fa'aoga e to'atele o le atunu'u fo'i lē ia mole ia au mai ai le palaka fo'i le ia mo tatou fagaina o telefoni po atulaga ae pei la o le camping extension cord lea ma le topido 7 tusa e se fo'i lea tala ana e le faitau atu tusa ua waiawaiawai tusa
1: olusisi
0: o si se le waiga ua toe alefa'a sona muni mai le mea e lē tatau nai mu tulou la lai lau tatano ale fetau lea le mea lea o le mu o le fale ma ni vai o le palaka ma uma e o le faatiitiiga la lea o le tulaga lea o ni vaeaga o ni kapo o ni waia fo'i o lo'o fa'aogāina e palaka sulu atu ai lea mea ma lea mea lealai ai afai sa fa'atau mai lnai le topido 7 so o se vaeaga lava o le topido 7 mai lea so sefulu lima o ianuari luafelu o lima mai lea so se fulu o iulai luafelu o

0: E o fole Apple e fole Apple Health ela foi na tele yo vai na olo yeina.
1: Ole tau tau ol vai ngali Mari le moe mal mal olo wa ele sanga e sa ol vai ngali fa mama fa la vai fo mai fo ele sanga e te sa vali ele sanga e te kolinie ai le o a toli ai tu lai te tau na e moe mal mal olo ai le vai te lenta no tau sa vilina ma na mal oi e por kala mer so fo mal olo in
0: Olis foi me ana o lau tausambia o wapia. Olis se ale fini o tamma olis me wero sa vali, sa vali, sa vali. Ia sao, ele tu sa aila mani tau mafalato I wapia. Ia sao, olis se ale ava hanga e tau olis I tula o tupu. Ia pe o nutrition ta ua tele. Ia le uta pe ta ua. Ia.
1: Nei
0: mani la tusi fo. Ia te ino. Ia. Fa ta ua ma nei e ole mea. Mana yo tai pitone anal bele sa valian nafi.
1: Malo a mari.
0: Ya, eu tiene itau la bele ma o melfio el lipuli. Tiene itau el bele ile le a le ile wala papa le to ya e mai dia tato.
1: Sí, lo a join melfio el lipuli tato steps non mi es si li ma mo step wa vam sa tato.
0: Ole ole ol fafta ya pasi li tu la gavo lo lunga ia. Ya ol tu lo se fo mal.
1: Me fi wa tu li step wa vam sa.
0: Es le au tu le tu le ni ana ole tu tu chimpa ya tapia. Ola I teacher tamma lea solea va e di sol.
1: Malo a Mari, malo la gana wa matau na wailinga ngalwinga lei. Mau foi ni stala tae au, mai ni foi tasim tu foi ia fai atu foi pua fiern la ua stik pui la sua tae au.
0: Ola bia ba ni ole wapau wa hua le, ia ba ori mi tatou.
1: E to e sao se pepelo sis.
0: Tali tu la iwa tatou fau.
2: Lenga fa alo te toi fa ta alo fa toi le pa ia lo te lo lo ta tu tino ia ile nei foi fa opo pongo ta la nisi o meolo te tupu I sa moa si o ta tu tino pele si mai ia ilo fa fonga o le ua fa tau toi na lewa yaso le nei snau ninga fa apitoa I la tau e toa se fulma le fa o tu ina tu iai I a toa finga o fa uru lungo mta ngalwenga mfa la po pto tu ma ote le ma lo o I la tau I e toa se fulma le fa El fiele fionga afu masanga tai mali e tane matamua o tofio se ofisa silio mtanga ringa o mfato anga mfainga faiwa o fe pulea I raja tole a fua o le mtanga ringa o bisi nisi ala manduia maleipa o fui maono vai tolo o fuia o fa audulu ne yele mtanga ringa o tupe mawa o June Scanlan Louis o le fato no silia wa o le mtanga ringa o le soifua malo loina le aso I loa fale upolu roni ayolu patea Wa tofio le faa ululunga leo mtanga lwengo fisoo ta inga mfa mtalanga faa teknolosi faa onuponei. O leota na mula ulu I rasa mawala la fau. O le pule siri fau lea, o le pule ngole swavai. Le watua seme pe rive e pati, wa faa ululu I el mtanga lwengo ta longa maala nga oa morisui fua fifio tangata. O le ofisa siri fau leo li utans. Mulipola le malu maale tino teofilo, o le mtanga lwengo tiute. Salama tua to ia I vau tau ti faa tamali I jeni la wano. O fau lulu ien mtanga luengo a onga maanga nuu. O tau ili ili I vai lua Sonny Brown wa vempura sili ole pulengo vaa Samoa. Tavui tau tai ole vasa maanaya Michael Emisio mole ofiso le fremeli po ole Samo Post. Ole sasunga le kampitenia tia mamana foe tutasi faa mausili wa filifidia ili pulengo wafu mataulanga. Maunasa via ne faifuwei na toala, ole pule ngau ati na emanuia moitu malo, e au fiei malelufi lufina, ole polo keti ole miliona tala. Ole saa uningo ole fatu tonga saa fatu teie lea, ele fionga lea umamalu le malo tuto tasio saa mua, le fionga ya tui maleli fano vale toa soalo vile lua. Male fionga le pahane mia, o ia lea saa avea maala unga au tu ole aso, Na mamolia le fe aufa malo se fai masuyo le malo. E tape nai le uluwa isa folau mo I lanto. Yo lanto tofinga fou ua filifili ai. Ole aso tofio le wa yaso le nei ole ato e amatalia e fe malanga inga. Ava lele le kompani va alele a Samoa le Samoa Airways. Mai ifanga li I anga I mota le motele I salafai. Wa yele fuafanga le kompani va alele ole afa atoru fai nga malanga le wa yaso. Mai le aso ngafua aso lulu ma le aso whareile, a e ta I lua malanga I le aso e tasi, o le tae ao ma le ao huli. A e le pepo whaamtalanga mai le kampani wa alea le ufadi ai le tūlanga o pāsese, wasi tia I le lua se lau tā la wan.